koko mbokki ni na len nak duma ko teggi ben yone destination 12 heures lay don ma jaga may sa dior boromale bi ci gawan naru kadior bi ay ci Céline Noël Diop la jënal duma ko teggi ben yone.

won djouf gorgu ci rokbi nina ka nak duñ ko teggi ben yon ndax beggal talibé cheikh rek mo ñu ñor ñi ngi ci radio sénégal dañ leen di beggal ba mu neex ndax ndaysan jamono ji gamu gi rek la gay wax abou bakri sambou mi ngi fi ci rts

0: Tivaon nek tia te wabay. Bobo ba legi luwesu temere at. Magal gen si aduna yonent yalla Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.
1: Dunyo jamaat si guddi gutet. Muy guddi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Seyyid al-Hajj Malik fonkon ko lol.
0: Deku Seyyid al-Hajj Malik si nopi ngir dalal ay genam ngi magal besbi.
1: Serigne bi neena gamu gi du gamu folklore. Serigne bi neena yeen ñi dem ci tuawal na ngeen bayyi xel ki tax ñu jël guddi ki yëkëti ko muy Seyyidna Muhammad sallallahu alayhi wasallam.
0: Bobu ba legi Radio Sénégal di len ci gungé ak ay ndawam yamu yebal ci deku Mam Mawto. Maulid 2026 ngeen mën ko top ci mbolam bankhasu Radio Sénégal
1: guddi ci dara raxu ci luddul alquran
2: ma jaga may sa jor daw ngone xeytala may mi cyall bi ci gawan dudu mbay ma jaga may sa jor bo beugé deglu neex de ko deglu dudu mbay ma jaga may sa jor moy geewal daw ngone xeytala may mi ci all bi ci gawan cior bin tafali mamam matar bin tafali ma dun gay samam alaram paté la digen alaram paté dépp ndirim ndera ma ci talé nay samam yalla fu ñaari wénu ngor di domi gëwal piro dudu mbay wi dudu ma jaga may sa jor waaw koku moy dudu mbay borom teranga sénégal ah fofu lay xewé nak bëgg neexul fi ci RTS1 moy dudu mbay ku bëgg dégg lu neex bëgg dégg ngeewal bëgg dégg mbar bëgg dégg mbëpp bëgg dégg mbëfër bëgg dégg njolli bëgg dégg waxtanu gëwal jappal dudu mbay

που I need a fener. Ay ci mi ñu ndey san mu nek nak morsa bu nas baye barhama ñas ma ci bëggale képp ku nek medina baye ay ci li gëna ko bu ma joggé fofu ay ci mbokk yeene gi ci radio sénégal ay ci jamil ay ci sama rek ji la jënon la serigne noël diop ay ci baye mu bak jamil

ay ci mu ne kon nak Youssouma jigen di wërele super étoile de Dakar nak Jamil mu ne kon nak retro mu ne ko morsa bu nice bo xamni lepp rek ti tarika Cheikh lay doon ay ci ay décembre way nga da bax Malick ñu dem.

0: Teresa.
1: Aziz mukhu yo yo biya bade serimba bakar.
0: Mane ko che dabakh, mane ko kamo sa dabakh.

mane ka ci ko ko moy mamadou fay mane ko ci ndeysane ko ko moy mamadou fay domi ties gango ko waye talibé cheikh bu magla chéri maguette mangi li nuy bayu binta naka def

0: Jibril Diop li nga way dafa dugg ci sama bir xol wallahi li neex la way
1: Abdallah
0: Diop Habiba
1: lay
0: lay lay lay

matar lay seydina lay alassane ma ci begele bu baax matar ciow lay mi nga xamne mi ngi fi ci keur gi yalna jamam yag diko jajeufal bu baax diko bege fi nak lay amé ci radio sénégal ni na len nak duma ko teggi ben yoon ndax begel len rek moma ñor ni na ka nak lepp rek ci waccay damu geel ayja

0: lak machine dem ba gor ma ñu xor ko du lambay
1: wimbaw timbaw ni jibaw jibaw ni jibaw wimbaw wimbaw wow wow ñari yon ba tay
0: ay ci ñu ñu ñaar yon ba tay ni fi la jéxale fi ay ci ay ci mbokk Sénégal

0: Haji Fatou Bari Golema njodi pewi kanko wadantuno en kabruji jaji edem gal faray sedo e resi edito bangi karalla gal ko Seri Noel Diop e wondude mamje Messar centre wala mbien chaîne nationale ko ajira aja Marie Claire Sen woni ton e yesande ko gidi mon sel mon El Hadj Omar Barkbal eden pudro kabruji ben e gammo mo tiwa won hitandi kande jagurgal kalfinangal gede der Lady Senegal e den ka Kisal Mohamed Makhtar Sisi ma wardima e sanga waktuji sapo goto tiwa won batu ngu ganduda taw faati koy bedde heblana gol gammo potital gal non wadi koto auditorium Serigne Babacar Sy ma wallidbe kadi e teskade do golle de tolni ngam heblanade wadi don nyalomaaji baddi fay wala jammaaji baddi fay ngam be bedde peeje e kutorde darnade hen ha gammo o waw yubude e sabu ko saha mantinido to ganda potital julbe nyande talata parudo en njob di bourse de sécurité familiale pour gardido jagorde lamu Sénégal holliti non ma lato e der lewru septembre fandu dondu ko den tigi fuddoto rumoji di kena wona temedde dido e chapande njoyo ujunere en fay temedde jeedido e chapande jeenay e jeego mo poy ko be don njofa hen tawi teskama non kadi ko buri hen mantinade ko yimbe e wurdube e ngakere e terde kanko Al Ahmad Ahmad Al Amin Lo kanko ardino potital gadanal gal gomu do wowu bourse familiale de sécurité familiale sabudum en rendini jagorde godde e wide makko kanko gardido jagorde lamu Sénégal Ahmad Al Amin Lo tiagal ndo jokkondiri e janian ko men wonbe to télévision nationale potital to bangi e ben be ganduda ko to bangi e subabe be yenne non jogorno gal wadde ngam yewtudu ko fati e nyamale bon kerido en wie fonds spéciaux dum non ne dartinama sababunde hono lamu ngu jokkondiri e conseil constitutionnel ngam gewde hen miijo mudum wonande Lamine Mamadou Lamine Dianté jagurgal kalpinangal golle tadi golle lamu e waylo waylo to bangi gollorde lamu ngo non holli tingal don jappal ene kadi dofti kala ko fati e ene rawi ilawul dum non ne kadi ma waw kadi kadi topitade no gede de labinira halaba ter kanko jagorgal gal o holli ti non kadi ko fati gede e ko wiete legislature tawi non dum don kadi woni koy bonitede tawi tugnade do galidi kadon gonka non o holli ti wonde fotani wonde o kadi o holliti non ko saabi dum ma wullite yinawe to ƴewdo bibbe leedi woni referendum tawi haali dum ko mawdo leedi ndi kanko Mamadou Lamine Dianté kanko wonno kodo Salam Sénégal député ji di lawdi ni hanki sardiji kesi to bangi gollen we code du travail en kadi to bangi den ka kisal rendo Haydara waylaki e kulal temedere tawi ko tugnade sardi golle ha tinti non ko fati e CDDO contrat mo nganda tawi ko tajana do lajal woni adire déterminé kambe pelle e jolto kambe syndicaliste en be non be kolliti odon loi toddonoma tawi toddira ko kenye tawi non wona ko ne nafa ligotobe be e don don be kolliti wonde ko be yedditibe e pore e ngal don dosgal ni we projet de loi taw faati koy code du travail tonto assemblée et nationale musidbe teddube hedi ankobe halirde ngendi ankore dola Sénégal ko dido kabruji debbe demgal pular mi tonga non do RSI hedi to bangi kala la gal ko hona mam jemesar e wonde Céline Noël Diop chaîne nationale won ton ko adja Marie Claire Sen e yasande ko gidemon sel mon El Hadj Omar Barkbal Boyta ko ablay tanjara te demgal soni ki min dokkan mon adi ko waktuji nay tonto chaîne nationale halirde ndi encore dole Sénégal hono Ablaye Tandia bismillah
1: babi gilla khadju Sénégal Ablaye Tandia ali khibaru ndofandi esribe godanga missinga mama jeme sar ado Marie Claire Sen yano dang missinga o gre khibaru ben kra lenki ya fay ko khibaru pofno ngi jopana khadan kebe kenna khasimantam nanti mini de l'intérieur ngakuma aga Hal Mohamed Makhtar Sisi dans Twitter nantar tar de bri nokbe no ko tawu bangi nanti te ken tar ga ten 4 kebe ken moko gomdu beni digame aga ten 4 mawludu kebe ga tonno e ke ko mawludu ke ko ni da moko gomdu beni game ko nanti te ade dolunya brambak de godununga e ke blou hore kibi gi mahdo no ngai l'auditorium serin Babacar Sy kuma idi meñeke e debergel kentingra bagna on dari ken kakuma na qasima nan premier ministre Ahmed Al Amilo akakuma sorba be ga sikido e kengeno ko douce de sécurité familiale ki xibaré mbatté kuma adi qarta xibaré no mena xanga daru e fmbe be ga ten kat demand na buru beni kuma igi wutu nikini gel kago mo kuma gam ni ger sigindi lenkin mulna golle ke joppa kuro nan tagna buru ko wutu nakniya e ke ko mi ko nan ke xaso be ga ten na gen ko septembre ko songa ay joppene jamane ke no nga ko beni kan qawal na buru mutuka kinya ay tel ge mako mo fil de tanke be wujule do ko mo nyedo tanke ba do soro tumi kuma kago mo ngeniya e ke kuma edo e ngin ko jukunu tonga migidi e ngin ko ina buru kiti ikite nga kuma demand na buru ko beni fankanga agar sigindi idanga on dagri ken ka kuma o gatel kanan kebe e fmbe be gatin ne kat assemblée nationale ki rabanya nan 89 fmbe be gatin ne kat e ngin ko sofo ngi fmbe be gatin kat na buru beni kuma ga fankam ma ga gol nyang tegel jamani manki nga e ga fmbe ri fon spécial ni quoi nan tute nan ta adiga men ko ngi e ke kuma nan tute nan sirbe ko akuma mo lamin jante ar ko yidiga mun ko nga brambe ko ngi ti ker trindi e kingbe be gatin ne kat émission be ga khil le salam senegal ar ko nan tute nan len ko ta ke kuma fmbe gatin ka jamane ke se fen ka ki ngi def jamane chart ni pogo bonga il est filé gana iga murini ibonunji ya do misiwe nga iga mina ta ko gel kinga wonda di ken khran dan ke len kuma député ni ko to ngir wote de ber daruf mbebe ga tengana kat e kinga ko gol nyanga non khabaren kama aga nta ko nga nan tuite nan article ke be ga khil article 100 aga kefni gel gol nyanga non ko dun ko nga kuma ado ko e contrat ke be ga khil e kinga e cd de nga nan tuite kuma e syndicat ko ni ko ke be kota ken loi ke be ga wote de ber kuma e de ber khorti e nyakam bauni iro gol nyanga non nga idim se fe do me ko na kat ham min ta kuma ina kata tun luga khabange e cross ndun de ber nan te be tie nyonke nga fokafi na wudu gumbutie na ngaru majaritie ido tuil ko nan tanga na fa kuma fumbebe ga tanga ne katte e kino ko gumbutie ngale ko ta ke kuma kilo ni e kino ko june godia e fumbebe ga no ko jaritie ka kuma kilo ngade ga ma o june ado e kino ko okomo na hatti e ko an xibaru beno gidi kiti xada ngoy xama man trinke nga kat kané kuma serebe gene e kino ko cheikh mané magri xibaru ndofa na xada nga balantin kan kan
2: o di abdullahi tanjan sumti de biya rabbi jamanga bi sim fi mo do yusuf rahmaftek po musa min di madaba sante gi mur nyang makki tulam te dimbu jumaf chaadi ta radio senegal international awima bi nyang manyalte wew gi a gamu man to ya le bo am te din tiwawan abrasim bi nin bo ministre mo hur nyay ma bi nya fin deng ni bab to mbog be bi nyang mam te di senegal e madu bi nya bo mohammedou makhtar sissé e dina te indi e mo benam bi to hati de mom bo ata gi ngi frangi defal fi mo hur nya fe fe be ya hit nam te di tiwawan ma hit ma fe ma gi nya samindi ba madu wuchurna nte ber ma gi cinti gon ma bi kin fana ki ma tingat ngi ma janga ki ma yal nikso we ma dogina no mohurnya wonjinda na hamma sambu ma da teberni gel momantin kan den chacharni flema tek bina madangina janma madam bacetet nangel ma maragi gi mohurnya nge suiru bonche we ma dogina no mohurnya ni chacharnu ngin mo atabi thaya gel ma gi mohurnya kinda na gyal wiru bonche am tedin tuwa wanwe ma ndiwe antuma haji ministre mo hurnya me gi premier ministre mo binyabo ahmadu al aminulo ahmadu mesingi bi mo hurnya bamba bi hitiyo samindi pito wiwi bingin bi mo hurnya bamba jangal giti ne kut ko hurnya magi bingu hol mo binyang mo hurnya ci mbama mututan ba babit bog nyabo bourse de sécurité familiale be madu num matinan dem mo hurnya mak ko jotte binyang mo hurnya bamba jangal giti ne kut kamba ngi bi mata ngi jangal giti na we madu ma ramba ngad nguma bi gin wew gi abdin binyang man toba gimbo bi septembre bo wewi bi nyalo ngontin ki kut kamba bitona bi sungum kuti gili kemik si bin jimin jintala ngi kem fach ngko dan jimin jintala ngi fach ki ma hunye gek changa gitini ki kut kamba bar mbon dun tongin ma binino bigina bi ma hunye bloh nan kit fanandani abi ma hunye bamba gibi kian ma babik nyabo andika pebuki peti nga mo biket tiap mesep titi bo biyam bo bagi ket ni asamin dip maragu churni gil ma buhur njan ma changa nyale bi ma hunye bakpa changa gitini kut ma mgi batin ngin changa gitini ya putok buta bisa ya bukol kach abti di man janma bial ni gelma bogol gaati ma bekkite kod ma bedi cianga gitena bi nyang wallang we gi abi mo ne kemba ma mutiptan be ba gi bi mo ne kod ka ma be ba losote ndi we antuma hajuma assemblée nationale député ma kobele pek ma du fana gi gengi lo wal mo hun ne wi raba ga samindi bota gi we gi mo hun ne we wi aga dog ni tour wa hun ne bi gengi wi ina lam ho njarbe tambe tour mo hun ne babe gi nyabo fond spéciaux we gi nyab tour mo hun ne ma bi ina lam ngi ga dang mo bi nyang kod we gi nyawe gi ina lam barambo gil ma titagi mo hun ne lam kimbo titajete ya ndun to ngin mo hina lam senegal ma arru nang njan mo wi ramba samindi bi gilma we gi nya samindi bi ndong bi tour be ma fana we tingani alam kimbo raba samin di binum gel ma binyang ben senegal ma sambek ma ngin jalma ba ma fana am madangi ngi peta ndug ma yabnango we ba bir bok nyabo referendum kimbo ya samin di binyang ma tawote meti ngay mo nyame gi ministre ma binyabo mamadou lamine jante kimbo ngi fi nang putin ki atana ma binyabo fonction publique edu betona bi peta ya uma hina lamine senegal ma yambamba ugumo hur nyamo e bete gante le loi ala ma kimbo umo janga nyalwi ya mondun tangin mo e uga kade ya umo hur nyeba tik bilik nyani ma tida ndinja chal ne bol bisa mo yambolo anyana para bar bongeta bi gel magiw ya babe ke ndinja chal ngin mo mo be pesane wew ki ak député bu kimba assemblée nationale mo gimbo babu ñum ma bi ñabo majorité o mabe pesane wew ki ya mo babo ki bi mo hunya jahimba ma gigi mo hunya jorti fi mo hunya gi constitution o ma constitution ma constitution ma jante nam tedi senegal wew gi mo hunya ba ko fa ya bi yortu isa bi yor yobu ndinja chal wodi ki we ma fana weti ngala ma kimbo ina lam senegal mangi wila ki mo hunya mbolo ngitwi sukotini atogi mo hunya ngantel twi ndiwe antu mahachiba depite bwod mafana gibi muhunya so bwotenen luwa muhunya wewi agangi ina ayatho ante din senegal ya biuti yutini pto ma ya umara mbo ki asamin de bamara gangi ina ayatho wedu pto gibi muhunya pto bita ya gilma gigi muhunya ki runs yutile ya ndin cha chanu tangin mo ni nyabo article 108 code muhunya ke ki bapti ki kya thoko apor muhunya we bapti kontra ma ina ayatho ngingi tbo gimbo nyabo cede dewo gigi muhunya mo pto bita ya mbol abo ndinja chalni gahigi untangi naunya onga umana grasikahla ubina bigeti CDI wedinga bigimo hunya bek njeta dibia sabo ga gigi ya seloko binyabo syndicaliste bu kibek madu mabibithani wewgia luwa wogimba ya babo kuotewi assemblée nationale mahidma witi gumo hunya ungang hina ya toho ya bito bitha ya hina ya toho idi goma ngopite eto gumo hunya we babik bitaw weti ngalama kimbo babigi njalma bibithani igilma wewgia njalun jalba mafana njeta dibite nangi imo hunya mbolo ummese agong hina ya toho a ki mo hun nyangi ngi fegna fay agi kya fegem bi era bjama ngi bisim fimo ndo dus ngey mesar ngi mo hun nya heme higi mariklers mariklersen ngi banyang ba be patep glad ba ma bi bo jagan torom santama do bi amba mi sikun jama en jot ke nangi nyaay mo hun nyaay me gi anto serer ma bi njabo abdullah njay
3: seku mane joka njala pax fogo len way simna non ingarno yeg nit ke i ndawna ngey mesar i yontu no machine na yeg nit ke etin fo gamu fe tiwawon edition 2026 tarafu gamu feren ministre fay doxne na ya taxale ndeer saxle te no rafna mohamadou makhtar cissé 11h taref no ñalne dal 11h bondik ma grafna na tuawo no xadwan ma ga waxeto ma ko la doné koy woyalay ta rek

0: merci mouna mom aladi dal
1: jaruko fa araha ayama samami mo gis na dal jaruko
0: ko la mi xecio mo ay poñu aduna nak
1: ah mo ngi non la len baye poñu aduna rek
0: parce ma lay deg bu expliquer sa nga bal ma lay deg
1: mam
0: ma lay expliquer ma lay deg bu ngay expliquer kere ismaïl di wax bi ngay commencer tafsir yow lan don jox manam faaya yité waxo
1: won yité wo mako won parce que mom mako soxlo mako en même temps taxuma
0: won parfois de moy alali dalay dimbali
1: wa non soxlo mako taxuma jox soxlo mako
0: ko yent sa sen lolo jappone xolou lor bi
1: xam nga enfin sax waxtan wu nek day am lu mat am lu matut lolu enfin sama grand frère bium bi nga deg may tuddu pap ser sosé wa jakki ni dañ ko ko proposer ne ko daf koy bañ mais mo daf ko wara jël pap ser boku jëlé xaj ko daf koy jox pap yor tafsir bi la reste mu fekk pa yi magati jakki ni sama grand frère le kërëm la nek di len ko jox bam jeex tak ma and ak mom tey suñu kamel dem kërëm dem yi bi
0: yow nga ñibi
1: mo suñ ci yobbu deërem mo suma ci yobbu deërem mo suñ ci yobbu deërem mamitam dedet bu jëlé borom bu joxé borom tafsir bi li ñu dess mag ñu magani ci jakki ni lañ koy sédélé dem suñu yoon
0: kon lol dimension
1: la wa dimension la
0: da yeu sa sam de moyu na jabal oxo ci or
1: jabal oxo ci or imam bousseri mune lolou deddu yonen manam legui lank gi mu lank jabal oxo ne duko lal lolou likoy fedeli wa akadat zuhduhu fiha daruratuhu nena wa akadat fedelina zuhduhu deddu yonenti bi fiha cha alali or jojja la koy fedeli moy daruratuhu soxlam ndax yonenti bi da ko soxla am na ci soxla xam nga li gëna metti moy li nga am soxla ñu jox la ko nga lankene do ko jël te soxla ko ko
0: demanso leader
1: merci
0: manam j'ai besoin de ça
1: oui
0: je sais que soxla na
1: ko wa soxla na ko
0: ki wor ngir amul agn
1: oui
0: mais ki soxla dépense
1: mais soxla na dépense nenu lol moy confirmer de dug yonenti bi de aduna wa tamone wa akkadat zuhdahu fiha daruratuhu nagnane inna darurata la ta'du 'ala al-'isami manam soxla imam du man ta jalgati ko xamne zawil 'asami man ngay moy reg zawil 'isami da fam lu ju baye
0: oui
1: inna darurata la ta'du 'ala zawil 'isami
0: ndessam degal
1: parce que yonenti ma'sumun
0: ndessam yalla dalen
1: sam
0: musulman
1: oui asma
0: asma bien sûr
1: yalla len ar motax soxla du ko taxa jalgati mom yoneti
0: ndessa
1: ayre nana wa kayfa tad'u ila dunya daruratu man lawla lam takhruj dunya min al-adami nana bul sakku ci aduna bul sakku kayfa nana wa kayfa tad'u bokoy xol kayfa day nek istifhamul inkar wa kayfa tad'u istifhamul inkar la mais li gën moy ngane la tad'u bol sakku ci aduna soxla ko xamne bu donalon ak mom aduna bi du am bu donalon ak yonenti bi yalla du sakku aduna bi te yonenti bi ñew ci aduna mo pare di am lu muy soxla ci aduna bi imam lol kay yakar na ne vraiment deddu aduna fof la yam motax mo ne muhammadun sayyidul kawnain wa saghlat
0: Islam.
1: Muhammad moy sangu ñaari monde yi
0: aha ban
1: alamu dunya wa alamu al-akhirah
0: aha
1: moy sang ci aduna moy sang ci al-akhirah
0: yam xanté moy xéer
1: way ben sang mo am ci aduna bi sayyiduna muhammad la al-akhirah ben sang moy am sayyiduna muhammad la
0: sallallahu alaihi wasallam
1: te imam li ñepp d'accord nañ ci
0: ko deugal nga wax sank rek bi nek ci stadium to ñu nek di wax la martin nek tubab
1: haw
0: geta nek tubab michael hart nek américain ils ont dit que la personne la plus influente pour souf bi adnu soso ba legi dina ay julli
1: de
0: ñu ne c'est
1: mohammed yonent allah mohammed al wasama ul mia michael hart mako bind
0: c'est ça
1: pota mo ne mohammed al sayyidul kawnaini moy sangu ñaari monde yi aduna bi mo fi sang alakhir mo fay sang wa saqalaini moy sangi itam ñaar yu disi moy nit ak jinne moy sangu jinne yi moy sangu dom adamay
0: excel
1: wal fariqaini moy sangu ñaari groupe yi panci min urbin wa min ajami xam nga arab dafa am arab ak ajam
0: oui manam un arab
1: oui
0: et un non arab
1: non arab nak paliek tukulor yek serer yek angale yek yep ki lañ bok
0: manam kul arab non arab
1: kul arab dal ajam nga
0: ndey sa ñom lañ waxe quoi
1: waaw
0: okay
1: arab ajam
0: okay
1: motax mo ne yonenti bi moy sangu ñaari monde yi moy saydul kaw nay ni.

0: aduna ga alakhira
1: oui
0: wal fariqayn ak ñaari groupe yi hein wal fariqayn
1: oui
0: ah
1: sayyidul min urubin wa min ajam
0: voilà moy sayyidul kawnayn wa sakhalayn
1: oui
0: kawnayn moy aduna ga alakhira sakhalayn moy nit ak gene fariqayn moy ñaari groupe yi min urubin wa min ajam
1: kon dal mom fune mom moy
0: mo fay sang
1: mo nek sang
0: mo fay sang
1: moy wa innaka dal mo na ci kaw
0: wa innaka dal ala khuluqin azim
1: oui
0: légi nak mon nabiyuna sunu yonenti bi ko daf ci bopam
1: tesane oui
0: nabiyuna sunu yonenti bi
1: oui
0: waji muni dafa melni rek nga nit dom ju bax
1: oui
0: ku ko yo daf na suñu dom ji
1: tesane wa sunu
0: way su melé nenen dag nan gaay sen dom ji
1: wa
0: li ni yonenti bi mel ak ni magge motax waxul sen yonenti bi daf na nabiyuna sunu yonenti bi
1: oui
0: al amiru annahi moy digle moy tere
1: oui
0: lum digle non la lum tere non la lum digle yalla ko digle lum tere yalla ko tere yonenti bi le ko waral moy lan la yantiqu anil hawa in huwa ila wahyu
1: yuha sallallahu alaihi wasallam
0: wa ta mun nabiyuna sunu yonenti bi sunu nabiyyu al amiru
1: lexan
0: moy digle kat bi anahi moy tere kat bi lim digle la yalla digle lim tere la yalla tere
1: lexan
0: fala ahadun abarra fi qawlin la minhu wala na'ami ken gën tuddugu yonenti bi sunay la rek la la sunay dit dit la sunay wi wi la
1: manam yo sa sallam
0: waaw
1: mom kunu place waaw
0: waaw
1: waaw lay wax
0: waaw lay don
1: waye na place det
0: way
1: det la
0: det lay don
1: nekul ben wi wi quoi
0: te detam det la waawam waaw la
1: manam di nga xamantene
0: moy waat na bi fim nek de bo gisee man ko don wax man dama degutul wolof yakar na ndax man det yi may deg yeb dama koy considerer comme waaw dama koy jappé comme waaw deug ki ne det mom
1: mom waaw lu bëgg wax
0: ki ne waaw det la wax ki ne det waaw la wax
1: gay dañi ñam dal ke wax nan la man damay ki dañu te gauche
0: voilà
1: mais droite la
0: jappé droite merci beaucoup
1: kon lu graw la
0: yonenti bi nak du lolu
1: mom gauche gauche la
0: wa motax mo ne yonenti bi huwal amiru nahi nabiyuna hein
1: oui
0: ngane ko lan mo ne am moy al amiru
1: oui
0: anahi fala ahadun abarru minhu fi qawli la minhu wala na'ami kenn gono koy deggu suné la la suné na'am na'am la
1: manam dafa bëgg wax rien sa sada mom ku deggu la
0: ku deggu la deta moy det waaw moy waaw
1: une fois en sa imam sunu watan da ngay sa ana ah te ma wax waaw rek parce que ngir mbok te ma waaw rek waaw ngir nopalu
0: non baxul do ko nopal
1: sama di nga ñew ngeen dina ñew kay
0: deret
1: waaw
0: teunk nga ko
1: wa dina la rappeler
0: libéré ko bo baxul libéral nit ki
1: nek suba duma ñew
0: nek suba duma ñew
1: damay japp
0: su ko defé bo amé yité mu doxiko mais suba dina ñew mu tok dila xaar imam lolu akala go xamne bul xam safar lay
1: poser un la
0: lolu ken du ko def
1: nit
0: ko nit du ko def

0: imam yonenti bi ko bari soppé la
1: sallallahu alaihi wasallam
0: way rek ñuko soppu ñep soppu na len momi tam
1: sallallahu alaihi
0: wasallam
1: man soppu na nga de
0: ah kon de soppu na la
1: sallallahu
0: alaihi wasallam lu
1: leer
0: la lay wax
1: waw ndeysan
0: ko ko soppu soppu na la
1: wal habibul
0: wa tamana huwa al habibu mom moy ben soppé bi allazi turja shafa'atuhu yawm al qiyam mom lañ yakar mo remuñu mom lañ yakar mo remuñu mom yonenti bi li kulli hawlin min al ahwali muqtahimi ci bepp jotaay ci jotaay yu metti ne ci yowmal khiyam xam nga yowmal khiyam day bari ay ahwal ay jotaay yu bari imam par groupe groupe groupe bu nek ak seen jafé jafé mais mom fu nitam nek ak jafé jafé bo man ta nek yoronte bi dana xoss fek la fa wallahi ndessa waw fu nitam ne ci groupe groupe yi jafé jafé bo fa am yonenti bi dina xous fekk la fa rabbul imam
1: an lamuti yaman khiyam munan ummati ummati
0: ummati ummati merci
1: mom day wut man day weur
0: way fo xetam nek
1: xetam
0: ak jafé jafé bo fa nek bu démé sepp la fa
1: isa
0: way wa tamuni huwa al habibu alladhi turja shafa'atuhu li kulli hawlin min al ahwali muqtahimi imam dina yonenti bi da'a ila allah wotene jeme ci yalla daa wote ne mom yonenti bi ila allah jëm ci yalla xolal wote wul jëme ci ken dafa wote jëme ci yalla
1: wa da'iyan ila allah
0: wa da'iyan ila allah bi isnihi wa sirajan munir kon daa wote ne ila allah jëme ci yalla mom yonenti bi fal mustamsikuna bihi ñi jafandu ci wote bobu imam mustamsikuna jafande ko nañ bi hablin ci bum go xamne khairu mun fasimi dotu frenche ko ba ila webiti
1: waxtasimu bi hablillah
0: wala tafarraqu yi jafandu ci wote bi yonenti bi jafande ko nañ ci bum bo xamne ghayr mun fasim moy bum gudu tas du roce ko du frenche ko
1: du frenche ko
0: du frenche ko ci bum gu deugar la urwatul wusqa
1: insha
0: Allah lan fi sama laha nana yonenti bi faqa gënay ko wé annabi yena yonenti yeb mo len fété ko
1: oui
0: faqa nabiyin ima
1: oui
0: fi khalq wa fi khuluq ci bindin bo ci jëm ja ak ci jikko jëm bo ci raw ñep
1: afaq nabi
0: wa afaq nabiyin fi khalq wa fi khuluq
1: fi khuluq anta yarenti bok na ci nga xamanteni ñoy ñi yalla gërat tan ci minde fi
0: nabiyin la wax
1: mais mom bu doge ci biñ nabi mom
0: waaw
1: mom faxam
0: yarenti bi bu taxawé ci yarenti ñam bo leen gëna jantal bo leen gëna rafet
1: der way
0: way bind bi ko yalla bind mel ni roli wul akel
1: ala mom la way ke nan do ñom du
0: rew abo yonenti bi sax ci nabi yi ni dañ ko daan gam gam le yonenti yalla yusuf ya tarba
1: wa parce que c'est beau yalla yusuf
0: yonenti bi ko dak fofu rek
1: dir way
0: du manam du borobam
1: ok
0: abo yonenti yalla yusuf tarba mom ñep xam nañ
1: bien sûr ba xale jigeen ñu dag seen baram
0: bo taxawé yonenti bi kën du ko gis da faqa nabi yi na fi khalqin wa fi
1: khuluqin
0: wa fi khuluqin
1: manam il est le plus bon
0: oui.
1: mais il est le plus beau
0: il est beau imam walam yudanuhu fi ilmin wala karami
1: moy lan
0: ken duko dab ci xam xam ken duko dab ci baxay mom yonenti yepp wala raw
1: non seulement dafa rafet
0: oui
1: dafa bax
0: oui
1: mais dafa am xam xam
0: dafa am xam xam
1: dafa tedd
0: te dafa tedd dafa tabé
1: wow ñu fi yassanga gis quelqu'un qui est beau dégam sa entraîné yene wéñi
0: yonenti bi walam yudanuhu xolal ko walam yudanuhu
1: dégawuñ ko sax
0: dédé
1: seenuñu ko
0: ken duko sen imam wa kulluhum min rasulillahi multamisun gharfan min al-bahri aw rasfan min al-yami min al-diyami
1: min al-diyami
0: nana
1: wa kulluhum
0: nana wa kulluhum yonenti yeb
1: min rasulillahi
0: multamisun ci yonenti bi liñi sako ci yonenti bi liñi tibbe han nana ni yitewe ci yonenti dafa melni gharfan min al-bahri nga ñew ci bu sa loxo ci geejgi
1: anam nga as
0: nga as ci geejgi
1: waaw lolou nga as acide
0: ga nga as mom nga jele ci yonenti bi

0: Yaw ne Madina. Aw. La tiba ya adilu turban dama azumuhu tuba li muntashiqin min huwa multaimi. Nena la tiba. Dara gënta bax turban sof so xamne imam manam la tiba ya adilu mbax man ta tolok turban sof so xamne dama ëmbna azumuhu ay xam fofu medina la yaw ne Madina.
1: Yes sir.
0: Watam woné tuba li muntashiqin minhu tuba ismun min asma'il janna tuba mogé baye ko ci tayib ya tiba ci lañ jëlé tuba ta ba yatibu tib
1: a dool ko
0: tib nafsan kon la tiba det mbax ya adulu di tolok turban suuf so xamné damma ëmbana a'zumuhu ay khuyunantibi kon tuba ajana ñal na li muntashiqin ki fon suufu midin min huwa multaimi ak ci xalagu koku duguna aljana moto imam won so deme midi damay xalawu rek
1: ndaxan da tiba di yam
0: way damay xalawu rek way saay
1: machallah
0: mama joxe numero bi donc nga top nako ba bir midin ba yu ba fañu ko denc li moy matxu bi bu suba inshallah imam ñu dugg ci mawlid bi
1: machallah
0: solo kam te lay katat
1: machallah
0: inshallah
1: donc 88 628 73 46 ñi nga xamantene ñi ngi deug radio bi bëgg participer sen émission wa innaka al usaa tay soso tay mu nek jël 3e chapitre ci porte bi mën ngeen wa directement ci 88 628 73 46 moy bu mu jokko gi mu nek lu am solo parce que aussi usaa dañ ko continuer parce que bo xolé lu am solo parce que ñi ngi nek ci téré bo xamanteni usaa mi ngi junju ci junju bu yeme bo xamanteni imam je pense que li mom kep ko xamanteni bu won ngeen sa salam dinga gëna bëgg mais encore ku ñakoon xam peut-être bourde bi xam valeur peut-être wala nga bañ xam exactement lan lay jinju peut-être di nga mëna bay xé donc ñi nga xamanteni aussi sama daba bëgg lan participer rek mënañ wota ci 88 628 73 46 imam ñi ngi nuyu bu baax ki xamanteni moy Assane Pouy moom tamit n'est pas mi top nga xamanteni moy wa innaka
2: wa mo ngi jëma duggu
1: waaw
2: liñ bi mo
1: xawa ki wa na insister n'est pas Assane man nga insister nga duggu ñu bari aussi imam connecté na ma ngi nuyu ñi nga xamanteni ma ngi leen seen ni ñu connecté wu ci wa innaka je pense que machallah ñom ñep kenn ku nek yaangi connecté wu aussi yaangi woné sa tiefel bi nga am machallah ci yeen salam mu nek lu am solo imam déjà suba dañ ko né sunu
2: pay bi nek mawlid bi
1: wa imam déjà nek
2: allo salam alaykum
3: wa alaykum salam
2: yokal mo touti volume bi cheikh bi
1: yokal retour mu kawé
2: mbok mi salam alaykum
3: wa alaykum salam
2: aw kay cheikh bi
3: sante
2: yalla bu baax alhamdullilah
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah jerejef. Ya na borom bi contane vraiment. Jerejef Ndiaye ñi lay ziaru ba contane non top n'est pas. Mi ngi non donc kep ko bëgg participer directement mën nga participer ci wa innaka ak Oustaz Tayib Sosé Oustaz ya ngi don wax do am solo. Déjà ñi fatir aussi ba légui ñi bëgg participer ci Umra 2.0 mën na woté ci numéro bu xamanteni mi ngi affiché wu directement ci écran bi ñi nga xamanteni ñoy setan télé bi Oustaz dum ko waxé aussi inshallah ñi ngi programme Umra bi inshallah du 10 au 19 septembre 2026
2: dama ci yok rek mo tabi jotna ko décider pour dem jokol ak wa Omo Voyage parce que dougal visa yek parce que buñ né le 10 septembre télé ñata 19 kon tabi jaxna kumu
1: intéressé
2: demal nga djégé ji
1: mam nek allo
2: Omo Voyage pour ñu mën lay défal yi ci aju yépp allo salam alaykum wa alaykum
4: salam wa rahmatullah
2: cheikh bi
4: yow sel
2: waaw kay
4: cheikh daru ndjay tamba
0: Ndiaye Ndiaye bismillah
3: ngi ziar
0: alhamdulillah tamareke yi
3: alhamdulillah ñi ngi leen jajeuf baax ci taxaway bi
1: jere jeuf cha bi
3: ñu xamul leen dama wona neen lol tam na ci jotaay bi dessal jotaay bi amna solo trop
1: jere jeuf ndiaye jere jeuf
0: alhamdulillah
3: yalla ni ni wax amna solo ñi ngi gëna xétal ni ci gëna sopp seyna maam sallallahu alayhi wasallam
1: deug la deug la masha
3: Allah té na imam buzeyr bi ngeen indi tay ci téré mu am solo bobu
1: deug la
3: yaan suñu borom fayal ñuko ngeen di fay
1: amin bokk ñep
3: yeen tam ngeen yalla yalla fay ci taxaway bi
1: deug la
0: amin cheikh bi amin
3: ngeen soñ ñi ñi xédalu jëm ci bëgg seen mo sama lo wax yalla mo yalla rek mo am seen fay
1: deug la ma sha Allah
3: kon do yaa am nañ ci bëgg baax baax baax
1: ne sam jere jëf
3: yeen sans la mom ñu ko wax sang ne yo di mom mu di feñu wax na ko motri wax li lool day wone ne fim tolo ci yeen di mom mo ëppul ci xit ci xofel ak ci xir lool tam day mënte ko nak yeen way ter wax ci da yeenan sa mom lo ray fi annahu basharun wa annahu dunu aqlun wa afkar ko lool day wone ne yeen sans la mom fim tolo ci marab ak ak tolo way xel mënu ko xalaat
1: deug la
3: xali mënu ko gënni kenn mënu ko tax sax weyay kon lo rek la waye imam bu wax te yalla mo ñu indi ci terrain bobu ñu soppé
1: jere jeuf
3: li ñi wax ci gam mo ya xana na jikko yi ak melokar yi wafa diw yépp fekke top nañ ko man dañ ci jël ndax gam ñap mu ne def dañ ko réma rek ci pass ay bâche rafet
1: top
3: ay ñam tasaro té ñu dem war nañ fi jàngé
1: deug la
3: jikko yi yeen sansam jikko yi mu ci tedd yoyu
1: ma sha Allah
3: yo wax day war nga fay jangal ni ci ko diko diko jang diko nang
1: jere jeuf jere jeuf
3: lol man ñu
1: jere jeuf ma sha Allah
3: ay yalla la am na solo ñi ngi leen jay ba ci
1: taxay on tan trop vraiment ma sha Allah ndjay ma sha Allah imam do meena waxtu bi jeex na lo tagato
0: wi magi sante yalla ya imam
1: wax
0: gaay mbokk yi rendez bu suba ñu dugg ci mawlid bi
1: waaw
0: dañu xawa am retard
1: bien sûr
0: même bëggoon nañ koy top
1: way
0: nga xamne dañuy dem buñ ne tay buntu bi la
1: ñu
0: jangale ko ci bëcëk bi
1: way
0: gaay janguko bo suba buñ ne buntu bi la ñu jangale ko mais inshallah yonent bi mom fo laal baxna bo suba ñu dugg ci mawlid bi mo nañ ci am quelques dars mais dañu jox rendez-vous mbokk yi ne len borde bi dal fa sañ yene sénégal yi manam sen xam xam ci borde dépasser borde borde ñu xam lan moy borde
1: ak
0: lan motax borde jog
1: inshallah
0: inshallah li ci dess nak bu matul bi li ci dess dañ koy yobu ci jakk yonent bu
1: su
0: ko defé yegali ko fa inshallah
1: ñu ngi nonu di gëlem bu baax oustad tay so di gërëm ñëpp ñi nga xamanteni ñoo jappoon ci technique bi ba mu jappandal di gërëm wu ñi nga xamanteni ñi ngi doon déglo ci chaîne nationale ñi nga xamanteni ñi ngi doon déglo ci RRSI 92.5 ñi nga ñi ngi doon sétane ci RTS fu way doon baye xel rek ñi ngi koy jaajeufal di ko wax ñi ngi dox di dajé suba même heure même fréquence 14h30 16h fi ci RTS seen mbokk imam bi dem koy won ak oustad tay sosé assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh